ji n'aka ibe dị mma dị mma larịga aga terizụ ọnụ ọrụ na-agụ egwu egede ede flavo na fino mara ndị be anyị si na onye ọbụla na-alụ onye karịrị ya anya na-eme gịnị ọ na-ekili ya ekili ibe etulule gị abụrụ ụsa ekene m unu aba m bụ pite edochie a na-akpọ m ebedike